0: because ye mo frabrim ya kasa sem na to etrim ti ye nya kwenya nko hospital a ye nyoma nkitin bi okọ ebia na ehu behia se bejwa to se ebia wo high bp na me kan we should to be 180 110 definitely ho se apomudi adwuma efo ne je to ho ehwa wo kakra kopim se o meti ma stabilize you bp ne di amawo but unya de o ye chinifu a wo nye Obeka chose odi e drew bi ha foma menom kra na mensori nkofie ana we die mi ame na mensori ba mi tie ye mi yantu die dia kenye ne beka no akyire ho nti enye suban papa na ye ntetia ye dia ma ye frie mo fra bi na ma mema esisa gina ye no
1: me da se nti Nicholas se no kan no fa ye famu e se e den ne den sa e na be ma wote se ekoso e wo wi die mu a eni se ubu wani eguso common health problems a eni se be ma bu na ni guso
2: yo meda se em se wabobɔ nyama no bebree so na ne edi kan a meka ho asɛm ye tipaye mpempi no ye ana se bio ye bibifo ye tipaye ya ye fa ne se o bibi tra keke enti ne se na ɔka no akopɛ param yenu bi anom wabɔ nsu egu so na kyese ɔna ekɔ no nsu no tipaye enya ade bia se fa ne tra sa because nema bebre enedi tipaye eba se o blood pressure ekɔsu bebre a ebetimi ama tipaye unya malaria ebetimi ama tipaye yare bebre nti se nipa wo ho na se uti epai wa and sister odi tenafi
1: and I said osa etimi multiply
2: yes osa etimi multiply
1: okay
2: akwa ti say ya dream connected to our whole system what I say into the moment a bibi beto chima e wo ba bi no e be ma osa signal no what I say eh into definitely no obete o dream say bibi e koswa bibi e koswa ha into nitipaye nye ade bi a sister ya fa ne tra sa ade ba ko meka ho asem no no afin so wo ho na se bema uhu se ona se atataya ona se atataya eno so kire wo se bibi enkoyi e wo ni paduanim enti no obi a ne na se atata titru unan mienu ni nyina ona se mienu ni nyina atata pe na kye se eno so egbo ukoko se bibi e koso ay se ukọ apomden fo asuye na omohwe uyo bia oti se wakuma ebo ntentem nipa ni akuma ebo normal die but uwo hwa ensise oti se wakuma ebo wo mu but ubo oti hwa ono wankasa ti se nakuma ni ebo kum obiti ni nchenko ya ni adena wakuma ebo ntentem sa eno so ebo koko se niyema ebi enko ye ewo ni pedu eni ayese utu hwa na mon ubo osi ayana ni nsa asensin ibiti miaye diabetes eya sichi yare ebetimi aye moja broso hypertension niema bebre nti eno so eka ho so sa eta sensia na ona essence a eno so eye ahyenso de bia ese ye hwe uyo bia wani so eye yellow ne efe ne jaundice no pempi no eya na eno so ye nta enhwe ni ye bo se na ye deni nam na ye kasa bi obi na abo edua na so bi na ayen bibi usually in jaundice no aya related to your liver and I say a bread bo no na no no pempi no bo na se bi nipa no afu ahye eno so ye ade ba kwa se ye ma ye ni ekọ hu afu be ye kese be ma ye ka me ma se mene itu bo be ma na na afu aye kese se bi ti se opemfo na na ni so nyina aye yellow and as akoko srade na ye se yabo ni dua there be mpempi no eya na niema bi na enko yie ewo ni pedue no na adan na di ewo abonten e ma hu sa niema no enti me ka se mebobo a yebeko anima ye nwida
1: okay mate meba medane me ho aba na eba de ebisa ne se emfie ben at what age and e wose be ma ohu ne se e wose metai ekọ ayarisa bia me ekọ hwehwe mapon wodin ho ensem ena ni hia hia how important ena ye regular medical checkups no ni hia ehia pan so ene sen
3: Etiefo Christian awuni ni movie star na mame dagon bedro no ena mpese me di ho adanse e chiremu eye ni nko no the hear that ointment

0: ANC a ye kwae nko ye ban made e na mo amwo kwae nimre beyi mo enti nananom se efri ne e ye bnada a woti agukase boyi wote kwae no ho na woto ade obi wo ha strategy anya be de kwachi mi ya ha home nananom se munyina mo ka ho esa so mo na ye di problem ne ba no
1: na that is ocha de ye te wase yi a sa wo kokobo we ne e comma specifically omo moton atosodi ahodo wono
0: yes
1: okay
0: atosodi afo no nembom enya atosodi anko a na ye ka ho asem
1: aha
0: ai
1: bai da fo no
0: ne yi pa bo afo ni afo na motete kwa no hu ni nyina
1: keta bi wo fo mo ho no
0: mo motete kwa no hu ni nyina ye comma mo nembom amakoka be ka binum ai
1: je san ka atosodi ne ka ho a
0: u se normally no anka ai be marketing ba bi o moja no new be de no moja no
1: yeah
0: anka echi hofo no aka echi hofo na tosede fo ho but because of say akwe se we mu ko yeso obi o hanka ntosi nku anoton no akofa je ne ne nkruma be count obi duru ho a bi san ne kwase won koton ezisade a
1: to mo sa ka mo ho
0: e na mu nyina mo ko
1: gate echi fo no mo sa ka mo
0: ai ai ai mu nyina mo ko se ne be ya wono no wo adwani mu no adwadi fo ne be ko ho
1: ana
0: se wono le to open bi ato be sane akwase ho
1: okay
0: akodi dwa no na enko ba se ene me duru ha no manya bi atode a ene mi se ho akwakwa eden na nanu mu se e wo mu se e ho na motidi mu dwa deda na emmom se beye na enko fa mente me ho ase bia manti monto yo mase sesei wei anya de e betena ho da ye si dwa no wie pe wi atwam ai enti sam ne wo ka se die nansa ana nananom ede ama na ade ba kwa ne problem ne se obi wo ho a eh u se o station ho ede ma omo no ye se bia fa table si ha na ton ntade e no akwaje mako ni abehye nchen no akwaje eye eh ntoro wani abehye nchen enduduru ho a obi e ton kwara tade ne kakosi ho na welesi enti nananom se wono so on ton ne ma ntade ne ade ade no se mo pese mo tena ho eto ade de a ida se ko bi ne wele ne kakofo na majo ma tena ho efiri ne kosi ya wodan muntu wom ye ba na o table ho kakoa na wele si wana chese wonye kra do se wanka se mu no o pata ade bi aton ho ene woni wona o de o to kakoni ho ho ni nyina street
1: na provisions na shop for no swe koso bi wo ho no mo a e ko old station ho a e provisions not on
0: I am mo de mo ho
1: oh, okay
0: so mo de e ye permanent e ana se temporary ye de am mo so mo ntena ho aha na de tie ne se chairman ade we nya de di kanie na nanu mo kra akwa bonten man na nanu mo akomrika nyina adwadifo edi na reba twimrika kromwa na na se ba ne ntuma krik krik krik krik na se eni braba na enso ni nyina achi amaka ɛno nti nananom sɛ municipal assembly no ɛne court ahodoɔ a ɛwɔ kurom anaasɛ court a ɛwɔ kwawu west ha ɛmpani kɔdi ahyiamu ɔmokɔyɛ meeting na ɔmaka kyerɛ court ahodoɔ no sɛ adwuma sɛ ne yɛbɛyɛ ne yɛkyerɛ obi a anyɛ bra hemfi asɛm yɛde ne kɔ court enti yɛde onipa no ba court a court no so nte aseɛ sɛ sɛ yɛde onipa so asi ba a ɛhyehyɛe sie ne sie ne sie na assembly ne ayɛ enti court ahodo ne nyina so
1: na mo famu
0: ɔmfamu ani asɛm ne ntantam so ma wo mo enti ye kyerɛ wa enye na na asɛm enye asɛm la asɛm
1: sɛ kyerɛ wa na ye de wo kɔ
0: straight to court na de court no
1: ɛbɛka no
0: de ɛbɛka na no aka ɛhyehyɛ ba kwa mpani so de to fam ne sɛ sɛ ɛhwɛ na wo waso ya de bi wo ha wagye ayi apata ana wo si table wo adro market wo ɛso sɛ wo abɛtena kwan ne ho wo sɛ nipa ne yɛhu sɛ wo mpɛ ba bi atena enti ye di table no wadon market ya
1: ni apam wefri
0: ye si central market ni kura wi a
1: ye ma obebi
0: sa advantage de ma wo se ye de wo tena ha ye wi ha u automatic apata wa ha no ye beji sa automatic na firi nsem
1: okay
0: because ye hunu se wo onye ready se ope webi atra di dwa aso den na aso beye
1: so de mra beye juma di ana se onye ready se ope tena di dwa
0: eno ano no na nanu so mo de hihye we nyina egu akwa mu se de beye na enko ba se adwadifoɔ kakra na aka wadon market wɔ no so bɛpalae because ɛno ayi supo supo ba ha no na adwadifoɔ no ɛto nkra sɛ monka nkyɛ supo si ɛne ne wɔ hyiamudie ɛno ho hyiamudie na ɔmede nkra

0: wono wono wono me e bon ohu sa dwendwe na bo sa fa ose yo hubone yo hubone yo hum anka ka ho kira ba ose papa no enenena papa no bema uska obobwa enenena ani baba ose na kunkrun ya de kesi bi ajo ho hwe nyihi ya sika ajo ye kure ntumi za yade no ese oh w you make my life so beautiful yeah so yeah bro
1: mo bro
0: oh